0: Everybody, my young Nanti would do me
1: more.
0: Father, help us to walk in your grace. Already, a person will be in a bontin, Tiamoka say, ah, brain, mammy, papa, a rabbi, obey, a quaday, Namia Shrano. We can never hear this when we are not walking in your grace. Therefore, by your power and your grace, Lord, help us to walk in your grace. Whatever that will pull us from walking in your grace and manipulate our beautiful life, we curse it by fire.
2: Amen.
0: Whatever the enemy has planned and to use against us, we break it in Jesus' name.
2: Amen.
0: And by the anointing of the Holy Ghost, I declare over the life of every man out there, over the life of every woman out there, let every works of the enemy turn into foolishness.
2: Amen.
0: Already more money for you men nyanya nkwasi ase.
2: Amen.
0: Fa dance anyom hyeye na no.
2: Amen.
0: Fa dance anyom hyeye na no.
2: Amen.
0: Na ye kra ene ne ho.
2: Amen.
0: Me jina tumi mum adome die enye biara.
2: Amen.
0: De su so mu obone for the yare bia bono. Ye di ahokire bia to no so. Ye di eka bia to no so. Yedi wohia ohia bia to no so. Yedi no bia to no so nti wo brɛ.
2: Amen.
0: Anadwe utumi mu mitwɛm.
2: Amen.
0: Ɛbɛ no ho ɔde mu mitwɛm.
2: Amen.
0: I ask for your blessing.
2: Amen.
0: I ask for your mercy.
2: Amen.
0: Over the life of every man.
1: Amen.
0: And every woman. In Jesus mighty name. Fagyidie kɛseɛ ka ame mmiɛnsa na nyɛ hɔ.
2: Amen. Amen.
0: Jesus. Thank you, Jesus. Fanse go akuma so. Me be se wo de nyame ase nko aso atio mpae but thank God for answering prayer. Le ba da ba de le ba da ba da ba. Le ba da ba de ba da ba da ba. Le ba da ba de ba da ba. Ira ka ka ya ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka

0: nti we ne ba ye ne kola no om bi fra ne bo afu sai me di akọ radio station ma om di ni nia ni di na akọ we no mo di di matemi ni tem bia bi yo ba fie bia
1: nti wo no de te bia wo mu ne oba no mu de enye omasem
0: mpa cho de bi ne de om na om om nia ne de ne de ame ni ye se om nche no no eno ne e ha om
1: ni ze wan nche na moti
0: mpa cho me ha dan wa ha se
1: Ohan dan wo kofodua.
0: Mpacha.
1: Na social welfare for Afro.
0: Mpacha obi anfem.
1: Okwa sorry.
0: Mpacha ejuma we na me start e nti no kofodua ha no ejuma bi amba ha me ye bi Sunday ni na wo. Nti e ma asore kon ko tire mi dinu asore nsu nti me nko ne mprempren sa. No kwa me ko tu pe me ko bi because Sunday ni na wote adwuma
1: na wan kasa adwuma be na abeti me ayese kasa ye she oje twira
0: o mpa cha adwuma bi a me ye bi a se ye ne ma to bi a me ye bi a me ti ni han ato
1: de mpa na da wa koma so oje ni se se ye kasa ye ikoye we ya e ma oje twira abeti me dia ya ma wanya wo faso
0: kasese ye bebe a me han dan no o asɛ hɔ ye nu we ka klanti ni tin ya bojwa bojwa bi sɛ e fa nto si ni sa na ma ne ma na me tin ya ton
1: nti be sɛ
0: ta cho sɛ
1: be sɛ na wo hia
0: ta cho de me ye dia
1: debi be sɛ
0: Yeah,
1: 2,000 could be a meeting there. Okay, akwadanu hu pa ebehwe wa se ba ye me 3,000 cedis.
2: Oh.
1: Na odi amount. Why?
0: Pacho
1: we are doing this because it's a sanity ba. Oyo ba time

Pre, na kotubi. Na se opese otubi nso a Repass Ventures o ka hisi benya bi ho mo nsem zo betima tubi ho. Otoba kwa no mo anam yenu bia no mo a bebi to no bia unya. Number no 0247

0: Ya banan eko eye kwa me nkroma circle bebi atrenche mke si si ye. Oman fwa titi wo. Ni ebi sa omsa nyebi ya. Bebi omo titi ya. Sa arwe ho se mi si ye. Binu mu nya omu tri di mu diye. Omo atrena wa bepe mse se no. Omen hu se ya ye nsi ye si ye bi. Ya ye dume diye su nkubi ya sakre bi bim. E o hwa anase hwa se eti se. Na ye nti ye di omo kafe usu yire hon.
1: Eni. Jente disaster nende ye mekai pa. Mekai ache. Nso. Ogusu ye ye. Na. Jene system nonso. Ano mu diye nende ye mfiksi. Bebi ya nsio toa. Gate sa kese ne wame hono. Mene hwa ye ma. E brebra ye dem hono nye.
2: A fiance and Suno Tobreno, I shall send them. Oh, now share that is now. Testing in ICC. Oh, testing in ICC. That's all you mukrana. Oh, we may send Composa Samiano to Guichino. We want to go got in Suno Tanasa training in us and we got a scene. What I say, just so. The problem now, Hono, and solve it.
0: It's the problem, and solve it. You have been my Jagri Bois, Benin Drum. And I, Aja, ordinary, extra circle. Mpotemu ho kwa me kroma seke bebi atore nchem ni siye na wad nanti nanti wano mwad neni fede tutu mfie duba kuwe kwe mwuse dene hoti yenu ni adie buwazi ya mwakwaba
3: asa mejoso
0: mikili se bibi aboko
3: yukre krem
0: tuko du kwa me kroma seke nanti bebi ya asem ni siye ewe fife chireo bebi odono edano ni adie no edie ni die na hun ye ewo
3: nase sedye wakano mekwa yenu Meti maka se, niye maa se sanwa waka krani ye, fuwa station ane wa wazi se ini ho. E na, gata fufurobia omwe yi. A na, e waho ya kete kete, asisi de omwe biyum.
0: Omwe biyum, kakra.
3: Omwe biyum. E mwa ye neba akumye numi yansa nai. Na, omwe biyumu aja anwa sa. Babi ya, gata no, nkansu nibe fa free, edi yako ura fomu apie bank nechi hono. E mwasi. And a main or don an ankasankasana a free
0: Ala Jubano.
3: A moody, chise, obit me cure to Mirka also. As a as a passaso. Baby ka cran and suno, anya quena, and namua. Now, if you're a host, I
0: mean, videos libi da. Facebook war, no, any YouTube, Uba, Ubihuno. Baby, I can was him. Trust my was.
3: And she said, an American. Baby ni bi o ha o mo ye nwe afri gatanim me ka kese pa no do na de no egu nchen e na afu wura e na ma
4: o mo yi gu nchen no ma nsisa anko
3: egu ho e na
0: o mo yi no ma nsisa anko na afu
3: e na enwura afu o so tenten pa ba ka se bepo e na manfo o so so esen bo agbo wura bola onim jonkizi ni ade e o ma no boto so a o jiji amanfo adwadifo no bola ni ade a o hwe obi ama obi no aja no ho enti ewura pa egu ho no se kole klo timpenyum fo na mc ni nimpenyum fo hu ya nyese yetna ha bo yetrim aka asem bi akeke omun konko hwese si ye yeguzugo enti se ye betna se aka se o ya tu anamo o ya ye yese me no kase se nsuo e yi ni yem atodon hwirim yenu han hwe ya de si mfie du ba kwa etwam no de be si na be chensa
0: e wo sabia e ho na no
3: e wo sabia e ho na
0: okay
3: e na enwura ase ya fu kagata fufuro na omwa enu komu kase omu bie mu se de omwa bie nu so omu kase nkomu ya as
0: ah gata fufuro na politin I as se se de ase dani ase se
3: omwa janade ne sa iron ross no omwa hyehye tente u kase
0: sa se omwa enu omu nwie
3: o chese uncompleted se de da omu kanu no u kase adwadifo bi ye demonstration se mc ya ona owo so sa abren fie mi se twa mu ye so omu ye gata sa gata na asem na mekan pani kwahwe na gata nimu ankasa na tia sa atwoki e na ohwe gata na
0: adefo fra ye ya ye nyenwie na senta de fin o senso roba o seden atetia ye ya
3: sa no bola ankasa ankasa e na
0: e na fin pa aso ne guo sa no
3: na woni ma de ba ko se o ma ye sa nko mu de koto odonu mu enti sa gata fufuro na ba ba besi ha anke wo se to odonu mu no odo ya si pila tenten a entimi emfa
0: ankro
3: enkro so enkoto enti ze
0: ezuru ona na zebu eno ebu fa so pebe bifa
3: se eye maburu so a na eno abuzu kakra dia gu odonu musa anyama na manfo e ho adwadifo no ne eye ya no omusun se ensu ayiru ho no eyiru ho nsoso a ebeba station ho ebeba station wa na chese kwen ni munyina ayama
0: was ma ye na wase yeso obenyansafo ebu ne be ye nka na sem ntidi aka empenfo otie ombetu ho anamo ye nkwe nim
5: aha eya tom 106.3 fm shira 104.5 for ha ene adronum eye affiliate makoma ko munyina sokase mo yeto apete Facebook no YouTube.

0: so ena wode ekwa koma no ene sen ochese nkrato mu di ba monte so enada no mo ka chire ganafo ene titua sentimentem nyina de hye se so obi yare na ohia eye putupuru ayare sha wo muntimi enje sa woni pakro no e wa yansa bia ho no mo no wo mo ochese asem no etwetwe aso esan se mampanyini aka asi su people ese obi biara na sa yansa bia bia wo ga na hanu mo no wo hwese se bia de yale ni bi eba wonum se eba behwe na wa ma ya mfa sa yale ni na sa na ti anko ai se yes e mpanu ho se mpawo ho se die nani ho kwa bia wo se yefa so ne adwoni pakro nkwa no sa yansa bia mpanyifo so mo fa so no pakro mutimi eboa no enti ebe ya nwanwa se ye ho no ma na ayansa bia betwe kankrata na wadi trade yesi so atuntim sem de guso di ababo tin se wontimi enje se bi ayarefo na won hwe wo mo enti ne sa yoso enti no wonam sankrata yi so e ka cho panyi kwankyere fo ye konfa no chitichi no hospital so se wonmo asama no na asama ma sama no mo hwe na nim se nyakopon ya adom a eda eye yawada eno eye ju fofo no afimpim ne adwo no ansia wa kye kura no eye dumienu e wo so mu nanim e wo eye ministry of health wo nemo na afin wo de sembisa no enso anu ye de bere wo mu de ntia e ma otimi so e de sankra tawe di ba monte so no wo ba ba be chechirim na tinya bua ama ye nyina so yetima pe ohaw no e pharmacy bere na opanwi wo de sa sye nkata na se eye orua Desmond Boateng ono ye chief executive director e wo ye ministry of health ache so no so ne sa sha se wo si we kra no wo de kopen so akoma eye apomde aso eye ne panwifo ene na be de kire fo nyina ntia no so nsam de etie eno no na maminye ne kwa kura mu ono ene obodram enso so ewo atwoma nwabeja eye atwoma nwabeja south mensi no emu a mebunu bi a wonom ewo ebua kwane ne pata mu womo so cheso mani abre ani bre so jake be so mani ase no ene chebu nsam jem ene san womo so manya ne ntie ese aban ese oba besi 24 hour eye market bi na se adwa bi yi bia ya ye de ekọ no eye bia ya buna wanum enso so ewa bua ko honum honum di agro ene e ba no board boni adeade ewa ene omo ekobọ no etu eye etrebu akodua school no enche wo baabi no omo se woni ese di gari ekwa kosi ene omo se ah what be da bia ye di ye di ye udi dwa ba besu onu sisenti omo se omo to omo ase a enye yetie no omo fere sem trefo hie mu ousu ansa wono ene di mabru nanim e de ensema hodo etudwa
1: ah haye na tete nkura ene yenko a school floor to say a boy calling him Petamulo, you park Pia and I will be a Diagro. What is this? How you are a member? You will be a sir. I am a Diagro. I am a man.
2: Asoli bina elder Dickin any sofo ana omashia na omso omo bepae maka omo bone ruobi aka ne yale ha no ana sofo sole no se asoli amewo mu asoli sika omo dia ma menyina majeje madi tight omo tu anyina majeje madi awrade mfa me bone nchame na afi Dickin so asoli Dickin so sole o se asoli amewo mu emuma anyina me no omada omo omawalo wale nyina me no omada Nyame mfa me so me bɔne nkyɛme.